Ibu tu pedukan gemine, onyi mati moy bonyakan teru guai sana mau maitei. Ibu tu ka awina nyua, arojo piru usapona, ita egau, harbi ku imroti ari, resrinya no petu ubore hobo. Ka aguri ang mabure ipa ume, mabapandai samburi kao, ko ibu aperoi ko.